0: creator at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Ang gabi ng census ay sa Martes, 11 na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.
9: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.